0: Anchi kaya nga chuu tsokhir ka dhamdil todum ar chindag ta.
1: Tam tho man chur nai tpo.
0: Chigni chang thong ya nangkur kornu, nangkur kalwa gan zingi me la nangkur kornu, nangkur kalwa gan zingi nda mepil zidano warkam de nangkur kornu. Nangkur nga khungtsil gwaali songu ga nambatang. Lankur ka kargay tati jintan roo ngu toni.

Jina nang ning shai jima to ko manjuk ju. Oh ya, ta mai bi chu so ne ndi tangsam chen bon de na ran di gam ga nang cha ni ni man dik ju. Oh ndi ko ne ta chem dog na ba tang thop chuk na ba ge shi ge nyam ju ko sa ta mo ren do ka. Ti en che ta chu chu lang khun nang dik di na ra chup thag jig je tang. Ti en che ge ker ka char ti phuan dik na ra chup sha kun ju. Nda la so yang en chi man ni ge je man ni a chu so ne yang rang ga so ne jin den ge nyam ju ge ko sa ta mo ren do ka. Ti en che ge ta chu chi Lobchuk chun nang na yang chik lo zige chisi jenbo. Tamo jenbo thomar ka yang chik rangka jakhtaa shunin ju jinanda, longar ka jakhtaa shunin ju jinanda, tamo yoka. Ndayin tang na achu Lobchuk nang ba kharka suwane lo chikni malo na jakhtaa shunin mara. Ti han chik longar jakhtaa nara tima tibzinta kharka lo chichik malo na longar jakhtaa shun machuk. Tamo ayin bi tamo chik lala zik nang na Lobchuk chun nang na charhtaa shunin ju gono tamo

0: Kola mirga je chizgi yo, kola zangcha chi yo, te zoma girdin la xe tanda, girdin ka zhubtu, mizu zhubtu iwi ka, zhubtu nang xe zaz yo kumu.
1: Nari, tenka.

0: chema chungsum chazgan chana, chub cha chimtang riyo ka kargiak natum kangzgan chana, rangrang ka khegang ra, rangrang ka khepan songchubi ju cheta, chamchulpa ngagchul ina chungnu ka khegang da yok. Dedang na chamchulpa ngagchul eko chi kaptukun deta chazgar sergina, ta aga chu chamchulpa chadinga chamchulpa, yang na jatam londras gina ra, songi chadinga jatam londra kangarab jatam londra, tegniya songi da tangib jatam londra yechu, ta zhanba ga oyoga chal maninu, Tāng dāmu gā jīgab dāmchīn nāndā, nian tōng nāndā gā nāng ātī dātāngi, ndi yīchī dātāngi, ātā yōgā mātsi jūtā xī gā gāchē gā. Dēdāng nā tāng tī tsū gā gā gā, tāng dī chamchōng rāb chōlam lēcīn, tōng cīm dāni jōg. Lēcīn dī xōmdik bārām dōnzīm bār tāmchīn chēb rā, xōmdik gāng kārvā lārdiyab rākī rāb rākī dōndab yīn, dārkilwā pshīglo yīn, vichachib dārkilwā ogāngchak cairang rāb sōnam rīnchīn yīn. Lēcīn dī chōngyīn shāngchīn dāng yī sīchum yīn lāng kāng gā rūg dāb shīnī, yān yān kānā bā, dī nā nīr kīb sīb dī mū.
1: Kormona mesul mengup ki chela tankil shitun cherang agu shala ngi sung nyurin ruam don khung ta shagdu sheba yang na aro tsu shebi kaps adinja ka dolum tang harlum kya ni salu hi ki timana mesu thachi jig yo sian ni tang ti wechul shtong tong sulang nyam jup sha ki kerti mekyun shong wa yin na to tum mani tharlum ta ma ter gorum yo bing agu sharam ru ki Kormun mesum ki chela yorkul thangi nanga nambar zi chayi mesum marunga tang thangi khalab jamni mesu chogla. Chajing shi sambi mozil thangi nanga lig chogbi jankil shibayin.
2: Khtam kya bimba re re na di jim bo zha yin.
3: Di jim bo zha re re na gong chung cha sen khtum yin.
4: Gong chung sen khtum.
5: Yan zashang sebi rikaba chenge rikitin panduk namba tang longchen tang chajindeng sankun hanje chanamba rika kumzanga darta kichaka nyalam ta jojimba nda nga su sorhun yangduk nyan chinkan urkila longchen ge gangzhong shalang lesen gin. Derang gangzhong shalang lemsen de ngay kichaklan don zin tang somzhig shil nga kabzang nam gil gin. Derang gangzhong shalang lemsen ge joji yana jirim gergin shik shkidik loda sera ta lemsen daga nga seko zomrgil homdang tangpu ge gergin namkha trakhindag dan shi yul ta gergin namkha trakhiyat songina seko zomrgil homdang tangpu ge gergin yini matsik kuwa rangil tawar songina uk yigzig gersil kishon deyin khanda gami yoni tamozgin sekuk tigna kuwa rangik lopsu la zonu ga namgir cha yigzig gersil de zonu ga namgir tani yigzig daga arang tsuwar ceshuwa niwa chimuzg tun yoni na diyan shik lopsu ra lopdu kishon dani yigzig da yin arang lopchik chola shigi dali loma re re shkesan yi daga loma ga carlong ra pegin de niwa chimu tun yoni na lasuqa mangpuzg laka ni kabda yil dina yashin yanku nambi nga cilin cinda lak sanji na bar nyang ni tiji chi shi
2: khtam tang khtam zini sim tang sima bich Tun tang tun ga lang ni, li tang li ga zhap chuk.
3: Cho mun na woshka la nung chun je, gang zhung shi lang lin chun la nian bar ga si shi.
6: Ya girgin demu?
7: Demu.
6: Aritigna tirin shaba ga tisang ga chun ni, gang zhung shi lang ga chandran da tang li yin no kyun yang ni tiji chi shi ni.
7: Uchu mi ka.
6: Tigna gal nag tao chun gina lopcha ga lopsu ga tan de zon nu ga, nam jir shi mu zi gin.
7: Та рынг лутан да та рынг ни на рынг чимсэн гэ шаважин та рынг рынг вит гэ шаважин та томог ок рынг найм на ти симат та та та зумэни та ц та зумэ та шиг рынг шиг мамба тонтон гэ шалай кё томоз ин
6: та рынг лопсу гэ шаванда дэвгөр та цу шкак хэндэ шмут о
7: та как та ок шиг та мэнёваз та кызна чук та как кыла кысена та лоп тыкла кысуна та чызгунэр та как кыл чачу та лэ чакрэн тавнынка та тажа гынчтэнэр тэндэна каган тэтэна тэна ян засар тэр юк мута тажи тэнэ тян чик тагат капр тэнэ ян чэнэна мар капр тэнэ гигин рынга гигин лас холар чи тихэ ук тян чик хэлу лас гайна ян хшигок кэ тавнын жэна чачин дэтлэк пэн зугар инан kakakatani, sigau ka lotikatani, tumu retarayang hanchik kakakzambatani, kak yok. Yonas rinata, loma tamanginata, tansang lomanda, wenchik lomatomandarata chunda, loma manchivata chinata, ujinin domemar, then dustun domekunina, tajasin kunina, tatsurinata, lomanda laswa kinina, tobjung lakata sanjigunu, tilaka nunkichinu, tilaka ksunina, tatijinta namnara tatsugunata, digtuna. Nukamino, ota tumuga nansata sikichika, tilakanitanga sikangasua kakha sikitaikuka.
6: Zhe, kakhan dataga tiktana kio rangi sangina da tak siwetabda chikizani.
7: Dijanda kichu hui guni rangi nye lhutulaswa diyanchika nana chondini kariga namangzangi dhe taftara nina lini kansala sikunu tumu hui zhigani kichu lhutsutana kichira hagar nama guk. Loma chua nina da rangi nina da loma nina da nana zibjina ngapchi tamba nama tumu yukamu zindari rina. Tani nada ta rangi gikin singi bichani loma la nina da Kagi Arquella Kainata was in Random Tasmuk, and they go out on Dawaguni, Talumala Kaginina, Kanchukatoni, Sam Logatoni, and Lujungani, Arquatoni, that Arendama Natsuka, Yunara, Ranginina, and Lujunga Shambatinina, Lapatinina, Tinina, same query, Tela Zichuni, the Hedina, Lujunga, Azumatan, and Kanchuzumatan, Daviguni, Kuratin, Nanyachinata, the Hedlo Sutani, Oka Chisina Mosoni, Tintana, Kuchuinina. Oh, that move, Tamje Manjera, Tashi Manjera, Tatino Samasena, Taok, Tizukramandina, Tang, Dordiziga, Tomasia, Takatsun Kuninga, don't assume the Mosi. Tessalinata, Lujumat is Shani, Tatsikas Gamasik, Shani, Tomodi, Tomozinata, and then Danoni, Nacho Katsun Kuninga, Nizam Kumanga Sunina, Tatana, Tosansuma, Nacho Lotayon Tosansuma, Tosansunata, Nachitini, Rikur Jeb, Chala, Du, Tane, Tal, Lika, Rinda. Malin, Lini Jonta, Natchari, Musuz Azeguk, Tika to the Tangachi, Tinzantanga, Toma, Lujumachi, Sambazi. That's Suma only in Dilam de Wakamasa. As decadent Dilamachi of the Lujumara, Wakas Hajumarank, Kilaka, Zonu with Laganam Jilaka, Nashakukanama, Tachi Yang, Guatemati, only Kuji Janju and Gun Tomodi, Tita, Akikin Chok, Chundilaka Sotom Zuma, Unchil Chung in the Sosa Tangi, Momaga, Sinatang, Momaga, Tarangin Yinata. Against the Natangomaga, Tatakata, Jindi Kunara, Sugar Kunarta.

0: 준다 때 총노 티칭가 다 오진이 아무 그놈 시기노 티칭가 다 크게니나 다 니상망인데 니나요 시기 그 동안에니 달라 알고노요 장가치만다
1: 다 이즈근다 또 근데 처음라 요소노 시기 그게 배결인 게 없어서 세고가 제제 다 더니 간덕다 선기나 지름그 게르긴즈기노 니튼다니 다 아릉그 소수그 Korum ga chuni ginta, lopchilay gunu di gajir chi, di chuni ta yigzigi girsinda dugunda, lopraki gunu korum ga chuni rangi jamdi ra, gaak ganta gunna, tari riyan chigi shibcha guni kabdazgi na.
0: Ta yina yigzigi ka lopchinda, ta rangi yina kanla kansanga yin yin ra yin ugu chugni, yin loma namga shala yin ugu di guachanga, yin rangi yina kagi yina shangchi rin baga yigzigi tinsu ta yina, kar rin baga yigzigi tinsu diyan chigi, si kho zhunga yi zhanzanba ga chanyan yang nge toyo. Tiyan chigi yang shaga yang karanba tang zhongrunba shangchi rinba yang nge gartagraga insam ga yang toyo nir. Tiyan chigi tang nge kakakhtang ni ta yag shiga wu kakam manga kakar sadar na ta wu ka loma lotri gu tang na ngay lotri yi chu laka nga kakam ikara ta nga lotri yi chu gu ti chuk laka ta nga shi kakam waka. Ta jimtsan shir na ngay lopsang ga kawa lotri na ti chuk manda ga. Yang lotri jamba ga kawa yang lapsha pavara ti laka kapsi yina yang di ga gigin jamba la samchi waka. Tiyan chika ta dujung da ti kapsi masu kapsi yina yang nga rangi yina nima shik mara nima ra ta lokap chikri lokap niri tke mara tazmata nga hongora tu zindani yina samtu yina rizka zi madi nuga namba tu mora waka. Tiyan chika ta nga rangi rewa yina ta chisari na tanda yizik na ta jina nga lopchi ka jindang lotri namba tere nga zhatung yina ta shiga waka khipi sama jatag muzda nga lotri yitka. Loma kishira yina ta zhangju samba ra yun na cha zhangju samba tang nara nga gigin gara kishu hanyu ka nga ta shiga waka rangi yina sim kishik diga guni ta rangi adikti yu te yeshi waka. Te mato yina tisu kunzu shung nga ta shiga kaga.
1: Sobta nga gergen na chukwa tiyan chika loma tsama ga ta kyo danjuga gorta tsu kishik kabda chimu yako.
0: Ta kishi yina yizig gigin sika nama ta na jashang zhita nga yizig gigin zi nga tke nga nyang mambara te yika. Tiyanchika taa kiki nambaa nina ra taa ngaa nina taa kichu ngaa tihirunga yigzika kuni kaabdaa tunga. Ngaa tihirunga kaani tihirunga yigzika kuni yaan dhijyo yaan yigzika kuni kaabdaa yigyo taa tihe kamchuga tihe yigzika kuni taa ngaa rigna taa naam nara yigzika kuni tihe labdaa nga tihik.
1: Re taa tihirunga lemsin taa ingi naan jiga dhijyo yaan taa karmaa ringa martum eka mo. Tihe naa ganlaka tihirunga taa chigin jiga tira shenan doon nishadho.
0: Gigin zi inu uchani taa tungu chan naa rangi lotri dhadika tani hansi tsukha yigyo. Tiyan chika ka kongong uchi huilu rata kanla kanchangwe yichu. Tiyan chika lotri la samzi maa yichu. Tiyan chika da lotri ka chuni trawa maa chadigiri. Loma ka kake tukchu tsangma, tondi tsangma ta nina kake nina ka kake rari nina sejo. Da loma la chunayan alo rana tasunga la kare yuka. Tento na da gegen rongtunga nayan loma la nina da Lorano tasum te nina xiga adong tar datang te ta xiga ko khe nina trawai nan da ga kang ta ne ka chal sha ko nan da ga ta khe nina lorano tasum ko ni dadri ko no te an jika ta alo arab la trawar alo ndang la trawan dang alo shambala trawai khe nina khu khu tchi zut ge tina dan jik lo tchi ko ni ra khe nina khu ta shay Lohraan nung thasim ghe nina da lotri ghe tong nina ghe lotri ghe shawata yin ghe tsangma ghe longchoo yitong no nye shik tonga nye ghe longchoo yitong no ghe lup tsangma ghe longchoo yitong no tila ghe ta shik ghe ghe jo sham tonga nyangzee war no ghe ni da lotri na lotri tayang lhendrum shong no da da jashi jash rong nye nina tnangma nina shong tong nye lach ghe itkeng no da di ghe kakakta rin ghe shik ghe dina da nina lojunga shanu dhiga zi loso ghe chamsang loso shanu te dara zi azong da tang ngoma ghe tamma go ghe da rin rāng tūk kēni wā tā shīgī yōk tā chamcāng sā na chamcāng lō sō tēne rāng tāng dā rāng tāng lō sō tā shīgī shāgī tā lō zhāng zā chū kī mēnu lō shiān bā lō shiān bā lā sō lā tā shīgī wā kēni nā kī gīng gā yāng yāng kī lō sāng kāp sā kī ngāng sō tī tiān jī kī chamcāng gu chī lō zhāng zhāng lō zhāng māyīng bā kī tī zhāng bā kā kā tsāng mā chī tī nā tā tā zhū tā kēni kī tā kī gīng 소중 소중 그는 라마 르즈드 라마 치고노 도무에 마트니와 오다 기긴지나 그게 소트크스니 소나만라요 회로이죠 디안치가 소나만라 소중이죠 더 기긴스 근간 그죠 뭐 된다다 쓰다

0: ཁྱི
1: ngatsu jima khne zu sa chum ngatsu tung nyam de yo
2: sa chum ji ngatsu de thang nang char dung jong wor song shu she jin yo
1: sa chum ji shemeng ji jer si khe ng tang eng gen na tan kle shi yo
2: sa chum ne ar ya khup ki jer si cha chum yam la a ge chu ling go ji ji de so yin
1: sa chum ma la ra kar ba tang sa chum so jong she pa sa chum sa song she pa sa chum song chu she pa Satum Vesu Shepajin, Nasu Temungan Chayin.
3: Marin Tendelke, Royan Yamtehdoni, Chanten Zidikun Soa, Lerlin.

0: 왜 도포초 디모
1: 에 청도마 데모이나
0: 야 디모야 저 환초 디나 군이 카프룡노 추이넘나
1: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི
0: Ya ti andu yandu len kemba sire
1: Ta ka Ta yela mang gara
0: Ya ti na thanga ji mag len sen nga andu yandu nge chore wa jan ta ko ti se che thamila
1: Ya ya ya kwaten che ya ya
0: Jo me ke ti na nik ko demo
1: Ya demo
0: Wei tu po chu demo
2: Ko demo demo
0: Ya tobu ge chamdani lama cherung chek are thombu ge je menun de ser gunu ga mungle de ses galig chekirji
2: O te tomu cherung do mala da che nyanga che tam ha te ga to se kwa yin
0: re kotin che
2: ya tani ta jilin san ji me na ta ga ya a Alanchi roduma ta ta thomo roduma la sofa dima tamag la muzga rena chin thago ta luyong kheu sunmer pa ta dangwa ge den chem bot
0: ade
2: a ti chi ta na
0: arinchi roma ra phmu roma su khnyam le ne ge dong le zgyo ke
2: ale ti ta ti dangwa me to chem bot loyong ka usnara ti dangwa ge den cha mu tu da
0: are aren chen chu sukolang nu ge ta ge loyong karpu ser gu nu ge ser gi ti
2: o ji ji aren che du ma ma aren che chu ri bu
0: are ti na thanga ji ma ge len chen nga loyong karpu ser gu nu ge ser gi nda chu ri wa jin ta ko ti gi la ko
2: ya ko jin ti ko jin chi chu mu de mu
0: ya chu mi ge ti na ni ke ge de mu
2: ya de mu de mu
0: Ya tupu nan ba ti na te gung ge wa nong chen je po nya ge lin sen di chi thumr go de yo nu lg chi la ma cherang cher ge are thum bu ge je menu de se er gu nu ge mang len de kin cham de ni chang mi san shi nang bar ga se she

0: Alors, Renche.
1: Ama aka du diri mo.
0: Are ko tanso ma khane wale khatto ga thon ra ta. Nga thai kar ta yora ma so che ka sakha na wa yo ya.
1: Ama ama ta so so so. Ole chu re ko tanso ma khane ta zin ya ko ya. Ta chama zri ya.
0: Ha are ko tanso ma khane ta shag zi chi gera da na ta. Mer gan ko ni gara te chi so ta chi chi zi ra ta ya. Nga ga mo shung ga dak te na ke ni adik chi zi jo no chu ma sa se ki chaw chi.
2: Che ti ra. Ta mer ga khir mo tem ke ni maram bab tum nur.
1: Ama dengi e. Zi anigi na nguzu chiga sonzoki.
0: Marge nga niga yag chamo zgon dikta nga khindir, ha?
1: Ama nga nguma zine na. Na ngila na ama menkana chichu zita na ta tarotika lo sonur ya. Aka.
0: Oi.
1: Na menkanti nina ta nyeli menchiku na choku zingi kuwa mu. Zi na rikun sachagi timine na ngachu khalon sachagi ti na ta gusan chuzi maripa.
0: Jogu wa la. Nga ngolo kora mu. Nga natuk zu nana chazu khalon gora uk. Cholo gora uk. Jansu menkana nita shangchin yungi nyamli manchiku na choku ya. Manjin dar ka jimek nga gamura nga niga tane den tok chik karnga dan ta arangi ta gormo stongs gara kumar gu ta ya
1: ama ta chosungi ta chosungi tang nila nang ka ta na ansa ma chi ta sin jugu jiri te
0: ya ta chun jo na ma song kwa kha parz ta tang tang jinar ha go na pa ma ri nya che ra thim thim yok
1: ama ta ma zmo ni re
0: mang bu
1: ama ma na na che men khang na kha pron ta se
0: ta ta le hi ya chi chi go thu ga den sim
1: ha
0: Gel dın gıtı. Dın dın dın ya.
3: Şkınlı kuarkıl nana Jansun manlım. Rinzir bağınıl şunna Jansun manlım. Jansın yonkım çığna Jansun manlım.

tani chi tsukh cham tani ta ika yung dhamda, dhe chik tsukha gara gzima ri. Ti han chik che ta ngon tsa ki gyu, dha mchi tam chibu kishawara li nama ri. Tani nu tab kanda zo jyoze ha chan ka chenbu ri. Ti han chik mgzi kinchul ka chenu, mgzi kinchul ka chetsu. Tagi shukni, ni azaz gja gyu, ni jidag jiva chan gja gyu, tazo ha chan ka chenbu ri. Ta jyozen da chu donki chiz gara zina, ta tam shiba tsangma gara sema chiga zung. Zunga tunga ndaga korni xiga luchika runga tajga hansam tsukwa shi.

0: gola shivi jikim kori yigar songchung xebir lakhji zangun bil tamgi yimbir yilchi yola.
1: Xienkim huayin jie deri wakhsarur joba tang, mzirdig dambi zhongkong zikchim xeba na, zhonghua marig fjartar wlapu qi yongwi, zhonggu pindin ngonjir xebi nangtun gachin yina. Zhonggi rangshung la sanjuk xeba tang, rangshung la fdenba, rangshung songchub jib xeba bji jen dahi shtar. Tuankong zhonchung tang kori yig songchung xebi gzirtsir jachi lakhtar tonchub xe de, rjangduk gongpil tang, rinkur ji gongpil, tami gongpil bji la ngarwi rangshtuk ji shkindag tongwa tang. Xienkim huayin jen zikchen de huanjur zikchen tang rigni zikchen, fjantsuk zikchen bji jib shuk gangji tang, gorim yung sik chik chik dhtarwa. Tuankong zhonchung tang kori yig songchung yung yu arshtung ka gochil tang, tuanli ji chibchil, tuanchil bji tang, tsuar jie tang ji chikbar bji de, warib tsarjil la gnam ngombo tang sar jangka, chik zangma bji jen tsuayin kori yig jikji yin.
0: Jikim kori yig songchung tang namsi punjir la katil njawa. Nikung tang tuankong jib denjik songchung ji xeba na gola shibin dintil xiyo bi tamungan jantung ri. Zhonggui mamtada kira ibi abjechi ingin kirdi, nzamlanga yelkib kagdang jikim huayun kiaokung ji, biari tang nyamli hirtang siva biwa tang, jimri nyamchul xebir gandil tang to, lagdang abjeni tamung to, jikim zangbi si gulim zidig dambi kimji fchanji yin. Dara tsukunda lagnjib yungwi mwondan si, Zhonghua mamang jintan yelkib ji zhushi Xi Jinping ni, nishtung jisim liyabda dambi si jubjil nin la. Gongde cengmi nianbamda na Xi Jinping ji bjesla xiongdiga kor langwa bshibi nang bul dangbi khagab zhibjiwa di warib cadil la hanam hongbu dang sa jangka chir sengma bjiji tonshi dang choyi kor yigin zhoggi shiba di yin. Xiongni xipan na dachib shiga lafsanji xtamsir langka shibi cambi nang shigyo yil.
2: Xiongguk hibshanga Чарм бабцы чеби диркэпсэ намдэрэн жэрдүг чун чэвадан дэгэчэрдэн чарм бабцы чэди дамжэ чэг ноцэн жунха дамжэ чэг лорд кэнвадан шэнса гэжунлэм самба сулах дорлык чэнги бадан хэрэкэчэ долмэндэн яркурви цэсугур жэнур дэнжэг ла гэнул чэнги динах шамсэ чэр нартин гэр нямжэг шина памба дамби гуни нянка дэн жунгэл гэ Rargan ka zemur jannag dhikbaadang, dharja dhagla, sanggalwi zornag dherbaadang, chewu jechungdan dhuwaadang, yangna vjernsam chandruwla, yangna jechin dhuwaadang, jernyugdan jirbaadang, xinangda sadanga dungusug ngibu sagsangdi yuwla, sugachig ngangtsil jibasugjir ngangtsil ngoyung. Gadi ngangtsil dedagshungci, ngibarda dhugzun jemtur dhangni, nyerda nyenka chewi sakungni vjerntim shegi, Gati shtam maalag baran damril la tignayang shngangshtag chi margi bar thomar saadini fshirindu gi baadang. Fshirindu di dhugurung jitde gonglan dhuwa li marlan dhu marung war dhugurung gan damjilag ni jar ardib tang yang na saam thosin dhu gi. Di saadu na saa gang thu na derin dhu gi. Ganyini saarjir nyamu yin baadang saabub dambu mambi langi ni dhig marung waadang dhongur yang go marung. Damri ji khu hajang chewi dungu zawa ni mbal ngibi nyen kachi. Xamni denjik sachi thunji nyerda fshiru lan dendib shini ranganil yusi saagni xalur fshati rukhchur fshaji arewan dungi.
3: Dariga rinshini yambi shtiyukhti shi kazi nurji ni bi shtiyukhti shi.
4: Siyengha nyungzim dem zahshchil cadang shtan.
3: Si saatsulu zi naa kubabi, si lhamayu naa yila kira.
4: Ajanur longshchun zongzhung, samaa chigsi maaghtung.
5: Zhuanchung naa zivjiligin, chizi naa muasayin.

0: Yaa chukpa naa baa di naa tsamdani achi nyamsh chika chanli tsura duje yin tsu niga andrik yangdik sayar gu nuga lakchi inda sanji nang ju yil. Ari, di naa yang tsamdani chukpa zika kalma kapar tangyo ga achi ngana chukpa ndiga kapar nilin zika yil. Wai chukpa chu di mu?
1: Ongya di mu chu di mu ina.
0: Di mu di naa chukpa ga tsamdani duje yin tsura Di chanli chuni ge andi yangzhi sayur gunu ge liangde sizga lakchi pana sangiyo.
1: So, nim ki yung la pandi lakchi dakirli.
0: Adi?
1: Di jabjiwa anchi khani ji liang takudik di nama ga.
0: Ya, di na tanga jima ge liang chan nga, adi gi dayang ge payil chih ziwa sayur gunu ge liangde churi wajan takudri la.
1: Oya, oya, tiki chi.
0: Ya, di na nikab ka di mu? Ya chupu namba di na chamdani chungmi chanli chura duje yin chuni ge andi yangdik sayur gu nu ge liang de sanshi nang zhugo.

0: Alors, Renche.
1: Maka du diri mo.
0: Arep kon tanson man khan ne wale khatwa thon na rata. Nga thakir ta yora ma sa che ka sa khan na wayo ya.
1: Ama ama ta so. Ole chu rep kon tanson man khan ta zin ya ku ya. Ta chama zriya.
0: Oh, Arep

0: Shunni Tsormun de Jiangzhuo Nianchen Kang Woshke le Longchen Jie, Nian de Shibi Lianchen de Huanda Xie Jie Yin. Dicu le Zhi Deng Garma Nga Zhi Ni, Dicu le Den Wa Re, Gu Zhong Bie Ruo Mu Deng, Lianchen de Huanda Xie Jie Yin.
1: Tam Jie Guo Mu Wo Long De Duo Li, Di Sim Jie Ma Jie Guo Hu. Yi Jin Da Xi Shuo Mu Le Duo Li, Tsormun Jie Woshke le Longchen.
0: Di-tsu-lov-jil-ni-di-tsu-lov-jil-war-chong-yong-wo-shk-la-long-chin-chi-lin-chin-na-gi-stong-she-ji-di-tsu-lov-jil-ni-di-tsu-lov-jil-dang-kar-ma-sim-chi-war- Zankurjiv za dawani za pembi war helker melong lenchin shtong je dang za nyami nyen de thang zifto lenchin shtong je yin ti chular ge dang karma samche ni ti chulup je dang karma samchi war jebjil lamtum lenchin ta tong sha je yin
2: jebjil lamtum chyamu lam ni chela khap shu go to kan
3: jebjil lamtum
0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི za pemba ji la gang zhong xia leng lin cin shi dong jie yan la zan ku ri za da wa dang za le ba za ba sheng za ni ma ji la jia dong sha jie yan
2: tan jie bian ba ri rin ti jin bo zha yin
4: ti jin bo zha ri rin gang zhong jie xian dong yan
5: gang zhong xia leng
0: Dicholub jenyi ni, dicholub jenyi deng karma ji war, ditho saringir tatung sha je yin.
6: Tsormun orkila longting ge ditho saringir.
0: Dicholub jenyi deng karma ji ni, dicholub jiksim war, nachung shi bier gacil lintin fjartung sha je yin. Dicholub jiksim ni, dicholub juji war, Zankurjiv za dawa dang za lhba za pasung ji la thobri ngir khu lin chen ta tung sha ji dang Zankurjiv za mgmer dang za phrwa za pemba za nyima ji la kyar tung sha ji yin
7: Na chu ji bi ri chi ji to ra
8: wo bi wo yo xir ge shang kan
7: ri bi wo yo jin ju ye ga tu
8: Na chu ji bi yin ri ji ji zhong zhu bo chong zhe zo Na chu ji bi ga chi ji ta tung le zhen
0: Dicholub juzhi ni, dicholub juzhi deng karma ji war, ditho saringir jiartong sha ji yin. Dicholub juzhi deng karma ji ni, dicholub juzhi deng karma samchi war, chimshchung deng jolim linchin jiartong sha ji yin. Dicholub juzhi deng karma samchi ni, dicholub jongi war, gangzhong xialing linchin jiartong sha ji yin. Dicholub jonga ni, dicholub jonga deng karma ji war, zankur riyev za dawa deng, za lhba, za phrwa, za pasung ji la jechi saringir thatung sha ji dang zankur ji za mgmer dang za pemba za nyima ji la jalang ni shtong ji yin
9: a diel ji saringir
10: a jalakh ji saringir
0: di chu de jung a dang karma ji ni di chu de chi dang karma ji war war nang chen ji phoni len chen ja shtong sha ji yin Dicholub jechig deng karma jinni, dicholub jibdin deng karma jiwar, chomchin dari lintzin jashtung sha je yin. Dicholub jibdin deng karma jinni, dicholub jubjil war, zankur riyev za dawa deng, za lhba, za basung ji la 나충 시비어 가츠 렌츠 타통 샤게당 잔쿠르 리브 자 므므르당 자 프르와 자 뱀바 자 니마지라 자통 샤게인 디츠노 조브진니 디츠노 조브질당 카르마 섬치워라 잔쿠르 리브 자 다와당 자 르바 자 바승지라 긍중 세르슴 레츠나 통제인라 자 므므르당 자 프르와 자 뱀바 자 니마지라 자통 샤게인
11: 아르니는 토인티흐담야 강중스 장등의 기쇼라 세르쌈니
4: 강중 세르쌈
0: 디초노 조브질당 카르마 섬쩨니 디초노 조브질당 카르마 접지버 아제치 사르인게르 차르통샤제인 디초노 조브질당 카르마 접쩨니 디초노 저기버 잔쿠르지에 잠므므르당 자퍼르와 자뱀바치라 chimshchung tang cholim lensin shtong jin ba dang zankur ri za dawa dang za lhba za pasang za nyima ji la jar tong sha ji yin ti chu le jerg ni ti chu le jerg dang karma sim chi war sarin ger nyam jog lensin shtong ji yin
12: sornun oshkil gung chin
4: somun oshkil gung chin
0: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ